0: Paradise FM, yeah. Mokoto sana music, Mokoto sa positive vibes.
1: 24 hours a day.
2: 93.6.
3: Ewi, top da sesyo.
4: Yeah, top sesyo.
2: Paradise FM.